Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulong me business kaban, ente ada duit ka meli, tulong share aja ba media sosial. Tada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan to area ku Natalia ni ang gawai FM.